Ya yang ta mong tan ge da shi a lo mo lo na bin si go ding gu wa sai tie m ren zhao tong miao lu dian gen wang na mo qing meng a du ai bin si go min an na di dot pang wa lu sai ya yang ta gen wang ding na bin si kai ai yi krang mo qing meng a du na kai gon di ma gai dot to sa re lam zong ro di glo don lu sai dai mo lam go dai mo ga mo yang na kai mo